la alaykum wa tiyin min ba'dil gham ginaaw njaqaral ak titang la lu macce amanatan ko lutte yaqati mu tekca mu'asan gemmentu nga gis ko war so fas ba sa jalsi wad xana ko ne ti xex sa xel na legi ba sa jalsi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min mbolo man nak mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakkan modi bi ñewé lam waxon ci kaw rek minkum man yu dunya ñoñe bi nga mentu ñewé ak ko lu tegi murale wu len ñom wa minkum man yu dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayra alhaq ludul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna nga nan hal lana min al-amr min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xébi xéxi tax ñu am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xéx ba dé ci all bi ni

ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag da bëgg bu gis baax amna jëkër nak ki nak mom dafa ndawel tabarakallah amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal jall li tax teliwul dara fa qada amran su dogale mbir ba war ko teural fa innama yaqul la dogay wax rek kun fayakun daga wax kun nekkal fayakun mbir ma daldi nekk kon nak bu mu la jaxal kon suñu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gën ko wax naan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji muna mu ne ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay ndissal sandam wa ya'allimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nek wal hikma sandam jall dina ko jangal fiqh wa tawra sodom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar teji dom dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jaga yalla dom ji dana wax bamuy nek lir dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawra dana jang inji mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhis salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zay salem mu ko yonne nak mu mel mel yi yeb dal dik ak ñoom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gamay wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom

0: yéene da ngay na war a tane gën leen ñoom ñu ñuy defaroo ko def ñu tuuti ak lisew siwaan bi waru caa bokk gisuloo ñuy aaye iliman lekk caaf ci mbedd mi yéen bu leen neexee lekk caaf ci mbedd mi waaye iliman lekk caaf ci mbedd mi adiyee de loolu l'islam da koy tere ah ñaareel ba gaa yi dañoo am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dàq ko ma ne waaw waaw iliman jóg fajar sumi ko def yaram mu ne ci mbedd naan gaa yi na ko waaw parce que dafa am nooy war a mel yow ndax dafa am lu ñuy xoole mooy ak mat la ñuy xool ci yow ak njub mat mata digi nag mooy di lekk ci mbedd mi ak njëriñ nekk yooyu xamal fi nekk nii la Moustapha Guèye waxoon gars yi rek Moustapha ñun day dañuy seetaan sabar suñu iliman di seetaan sabar ndax mën nañoo jiite mu ne waaw comme ñëpp a seede te mën a ndax a jàng moom ni leen jiite rek wallahi ndeysaan ku mën a jàng la wa yakuna rasulu yonent bi nekk aleykum ci yéen shahida di leen seede yonent bi moo leen war a seede sallallahu alayhi wa sallam moo tax ku fi changé sa tur bu lay seede nga dugg ku fi changé sa melo bu lay seede nga dugg ndax du la xàmmee moo tax bàyyi leen xeesal boo xeesalee sa dentité bi ma la yonent bi war a xàmmee bu ñëwee day wax ah kii yow la nga la mala de mu ne non kii di yow ah nga yàgg fa fay yàgg seetetetetet kon dañuy fexe ba bu ñu seedee ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su dër boo fi tuddee Ousseynou naan la wës wës ba yomal xiyaam ñuy woo Ousseynou naan wës yonent bi xamul ay wës Ousseynou la xam waaw yàlla na yàlla fay leen kon yonent bi moo ñuy seede sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne dee leen jàpp lu bari da leen jàpp lu bari ndax njàpp li ngeen di jàpp day def ab weex-weex ci seen jëy def weex-weex ci seen loxo yi def weex-weex ci seen tànk yi ku ma ci xool ci yéen rek daal ne haza min ummati yi daal di ñor di dugal ci biir allahu akbar loolu jar nay jàpp ba sa loxo yi booy ah wallahi ndeysaan jar na ko ku ma xool rek ne haza min ummati gis benn weex-weex fi benn pelle waa gis jébb loxo yi tabarakalla jar nay jàpp de mbokk yi dee leen jàpp wa ma jacalna defuñu al qiblata allati qibla ja nga xam ne kunta alayha ca nga nekkoon defuñu ko illa lu dul li naclama ngir bëgg a xam may yattabicu rasula kan mooy topp yonent bi mimma yanqalibu ci kii walbatiku ala aqibahi ci ginnaawam lii rek a tax ma defoon ko dama bëggoon a xam ñuy topp yonent bi ma ne ko jublul fii juróom benn weer daal ne ko bàyyi ko jublul fii léegi nag seen baxam ko koy topp xam nga loolu yombul boo fi amee benn sëriñ nga jékki-jég gis ko mu bàyyi lam nekkoon na ci leneen nga bàyyi ko même masala rek boo amul sëriñ bu ne ci masala nga jékki-jékki bàyyi ko gis mu bàyyi masalam rek boo moytu nga bàyyi ko benn misaal su ma doon def ni ba benn bis rek ma ñëw jàkk ji daan ni allahu akbar ni nii mais oustaz sal day saddlu léegi ma oustaz sérieuxwul quoi waaw benn masala kepp yonente bi salallahu alai sallam yàlla ne ko loolu rek moo taxoon ma wax la jublul fi mu yàgg mën a jublul fi waaye du dara moo tax loolu lu jara bàyyi xel la dana taxit nga xam ne bis boo nekkee ci masala boo gisee ma ko gën a wér da nga ca mën a jóge dem ca mee lu ko moy doon si jóge mukk da nga cay matt rek ndëkku wutal ay lay nag walakin waaye walakin waaye walakin waaye waaw mu jeex tag wa in kaanat donte dafa nekk la kabiratan di lu jafe walbatiku yonenti bi walbatiku nga walbatiku topp ko ak a jafe illa ala allazina lu dul ci ñi nga xam ne hadallahu yàlla jubal na leen ñoo ñoom day yomb ci ñoom
1: lay ndissal ñu ñom day yom ci ñom wa ma qana allah yalla nekkul nak li yudi adi sank imanakum seen julli ñeuk ya julli ngeen dan julli muy jibul baytul maqdis yalla mu ne nangu won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatukum lay julli lay tek wala salawatukum seen julli ya waye du tek seen gem ga inna allah yalla la raufun ku ñewantala rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqalluba wajhika walbatiku sakanam gi fi samaa'i ci asman ñu lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko wayo dang yaay ngi ni luñ def nga safaano ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis té amagul ndigal lay la rek mu xol ci kaw té nu té do wax yalla yalla changer ma xibla dedet yu ndib dox lu ndax ko amul ay teggil la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defat tay falan walli annaka dalle fete lek xiblatan xibla jo xamne tardaha da nga ci contant muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba daw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra al-masjid al-haram sadaqa allah al-azim rek sahaba yu julli da ne wéré ci bir julli gi de mo tax ngeen deugé masjidul qiblatayni waaw fi lañu julli jiblu won aaj ñew rek ñu ne wéré ñom ñep day sant jiblu fi Allahu akbar ñu ñoo deg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw saad mais bu suba rek ñom ñu wal beuti ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contant ñom bu nopi ñu duduma mer ci ñom mukk ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haysuma kuntum fu ngeen meena nek nun la def fawallu jubalalen wujuhakum seeni kanam shatrahu fakabaga wa innal ladhina tin nga xamne otul kitab joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna da ñu xamne annahu sahib la ji alhaq moy deug min rabbihim ci seen borom la joge wa mallahu yalla nekkun nak bi ghafilin bi sagane amma ya'maluna li ñi def yalla sagane wut li ñi def wala in atayta bo joxon allazina uzul kitaba ñu jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandar ga ma tabi'u qiblataka du tax ñu tap sa qibla ci mëno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman jublu penko yalla wax ko lu mëne ko mëno fexé fexé ba iblis ba iliman jublu penko mukk wala in atayta allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatakum wa ma anta yawidna do nek bi tabi'in qiblatakum di tok sen qibla fi do ñew mukk fek iliman jiblu saw ñew fi fek iliman jakar la ñun allahu akbar ñun ñu allahu akbar mukk وما بعدهم لن تنعمت يهودي نكونوا بتابعين جتب خبلة بعد خبلة نصراني يهودي دون تب خبلة نصراني نصراني دون تب خبلة يهودي قال نين نينك سين خبلة واو نينكو ها واو ولئن أتيت بوجهون ولئن اتبعت بوتفون أهواء حسين بانيحي من بعد ما جاء جناب من الدكالي yila dikal min al imti kham kham innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci ton kat yi wala in ittaba'ta bo topon ahwa'um sen banex yi min ba'di ma ja'a ina bil dikale min al ilmi lila dikal ci kham kham innaka yawdi isan sukero ge lamina zalimina yangi bok ci ton kat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muko jinn ñi nga xamne ataynakum jox nañ leen alkitaba jere ya'rifunahu xam nañ yoonte bi ya'rifunahu xam nañ xebla ji kama ya'rifun ñi xame abnaahum seen doom yalla mu ne yahudi ni ngeen xame seen doom noon ngeen xame yoonte bi wala sax yoonte bi ngeen gëna xam fi ne yalla wax na ci wax jam solo kenn ku ne sa doom ni nga ko xame moy sa soxna mo lay wax ki sa doom la wala ya koy yaakar daal di ngenté yalla mu ne ginaaw du laax ni ki sa doom la nga d'accord bu la waxe ni ki yunus la war nga d'accord Allahu akbar loolu la wax yahudi mu ne seen soxna yi yeen yahudi da leen di wax ki sa doom rek nga nang kon bu la waxe ni ki yunus la war nga nang tax ngeen nangule balli ndaysan wa inna fariqan ti amna ambolo minhum ci ñom la yaktumun al haqq dañuy neub deug gi duñu wala yonenti bi wa hum ya'lamuna taqamna ni muhammad mi moy yonenti bi sallallahu alaihi wasallam al haqq deug min rabbika sa borom lay joge fala takunanna bulbaq min al mumtarin ci ñuy sik sak deug

def moy ku amone physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wagn ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daawud nu la meloon bu ngeen setlo baax tabarakalla ñi liggey ci walu ay wagn ay fer di ko yëkëti akatek ñaare fo la ngi seen preji day japp lol tabarakalla ndax yëkëti bi ñu yëkëti mbir yoy daawud ibn la doon def ay bar de fer yu mag yim dal yëkëti ay martu yim dan xat ci diko door taxna daawud nekkon zal aidi di borom katan di borom physique innahu ñaaral bay daawud awwab ku mënon tuub la ku mënon delu ci borom motax yoonent bi ngay deg mu nan koor gi gën lon yalla ci koor yi moy kooru daawud yasumu yawman wa yaftiru yawman wa kana yaqumu nisfal layl waaw daawud alayhi salaam mom ku amon katan la ku amon dol la ci diine waye ak ci aduna lolu it am diine ci aduna am diine ci wala am katan ci diine am katan ci aduna lolu nak bu ko nit bolé moy nek nak julit pire waaw manam nit du am doole ci diine waye fenen foko coupe rek mu nek fa zero waji wo xamni du jog ci jakk ji tabarakallah du jog ci julli du jog ci wor waye mbirum aduna munu ci dara tabarakallah munte liggey munte lu bari dal munu ko ci aduna lola iddu non la wala ko xamni ki aduna yep man na ci waye buñu andi won ak niou tek ko ne ko doxal ni julli muna set len kenen buñu sedule kamil jox ko mu genn kurusam ne man de mbirum mom buñu ande xale ne ko nañ ko feral muné ah demal joxi imam yoyu tam bëggi wuñ ko non dañu bëgg ko xamne zal aidi al quwwatu fi din wal quwwatu fil badan loolu lañ bëgg tabarakal innahu awab suratu sad ay fuk ak joom ñaar inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne da fay bëgg nekk li yoonent bi wax jiñ wax daawud ak wax jiñ ko wax mom mu ne ko munel wasbir ala ma yaqulun lepp luñ la wax rek wax nañ daawud lu ko muy indi nak muy présenté daoud nak bala indi liñ ko wax de nga lim wax abdana daoud yalla nangone ne mom jamam la muy ben zal aidi borom katan la ci diine borom katan la ci adul ci yaramam muy ñaar innahu awwab kilifa la ku mana delu ci yalla moy ñett jeexa gudde inna sakharna al jibala ma'a yalla mu ne dama tagaton do ci ma'ahu andak mom yusabbihna ni sabbal bila ashiyyi wal ishraq bila ashiyyi ci sungone wal ishraq ak musuba manam do ci montagne bu daawud dan zikkar ci ngon di jang terem ba doji dañuy aw andak mom mu neex su xeye bu koy def doji andak mom jangon nañ ko ci alquran ya jibalu awi bi ma'ahu wattayr waaw yoyep daawud dako amul nga xamne su ngone buy zikkar do ci diko wuyu xamna fi ne bo taxaw ci Allah bi yow dong nga nek fa bo yoxo montagne yeb dañuy aw tabarkal daawud nu la dan def ci Allah bi mu yaatu lol tas lol tabarkal wa tayra mahshura pitti it mahshura luñu dajale dañ ko lan fang ñom ñet ñu ñew majmu'a ilayhi tasbi tasabbi'u ma'ahu kullun lahu awab ñep delu ci daawud pitti ñew wër ko montagne yi wër ko len lu nek bu waxe ñu wax bu sabbalé ñu sabbal ibn kasir mu ne kanat at-tayru tusabbihu bi tasbihi wa turajjiu bi tarji'ihi idha marra bihi at-tayr wa huwa sabih fi al-hawa fa sami'ahu yatarannam bi qira'ati az-zabur yaqifu fi al-awa'i wa yusabbihu ma pitt mu ma sanaw rombo ko rek bu de jang zabur da nga taxaw ndax neexid wa day neex ba melni way pitt ñu daldi and fofé daldi taxaw ñom tam ngir diko deñ wa shaddadna mulkahu muni ñu degeeralal ko nguram ga benen mayango wa shaddadna mulkahu ñu degeeral nguram ga mom daawud alayhi salam wa atayna al hikma ñu jox ko xam xamu hikma modi al fahm wal isabatu fi al umur al hikma mom la ñi def philosophie di wuti mom moy hikma manam mbir mo gis rek man

ngin ngin sam sen bobon sam nak ngin ko jamu ngin ngin yek sam sen dene ci bulaa dileng deglu aja dunia.